0: Leave it 100 and 10.
1: Ntembu ndị mmadụ na power bank adịgboroja
2: onye ikpem
3: akwụsịrị m ya n'ọkụ awa 12 ọrụrụ ekwentị m naanị nkeji 8.
1: Gịnị mere na iweghachiri ya?
3: Iweghachikwa amechiri m ụzọ plọkọ m ebe niile.
4: Ajụụ m onye ikpem, ọ bụrụ na ọ bụ Jumia ọ gara iweghachi ya ngwa ngwa? Irute Jumia n'oge ọbụla dị mfe, iweghachi ya bụ n'efu. N'ezie, ị ga-enwetakwa ego ị kwuru kpamkpam.
1: Ọ tọgbu m ikpe.
5: Iweghachi ngwa ahịa na Jumia dị mfe. Mepe app Jumia, gaa na akaụntụ, họrọ ngwa ahịa ahụ, ma bịa laghachi. Ị nwere ike ịnatakwa ego ị kwụrụ, usoro na ọnọdụ dịkwa ya. Jumia na-eweta ọṅụ.
6: Ịtụ ndụ mmanụ na-amasị m, ya mere m jiri na-eri nri akwọrọ aka sie nke na-edozi ahụ. N'ime ite ji porridge, ntinyecha

0: kino risin kama mon ko lo di register and the local official so because you na sure ka yo ku ina yun go ta do me ti level ya ya makana di ji ri kis amarish amarish o pro di wanta ka ni di ya yo na nya nya ni mo ka ni ti ti ko daru ma ma tun makana tu ko la mo ibo ngam ti
1: talorin ya mo koma kemese

Umuruja wa jiake abe, onye ma ife kugoli, ife jugolie isi, umu nkanka mpiampi ogu, umu waka na agwa nkipazwa, kangwa yenji wene kuya. Nenugu state, nobodu uke he, nyana agwe kwebe, obodo na aba ngurulo oku, na mbongwa mwe balompulu bose hilini ise, obose Friday, kaina emele bae kaina ayamaro na mpiti ikwe. N'obodo n'abọ kambido na nkeme na ukehe dimkpa mmadụ di 40 years jim nnukwu mma buo mamụ ya bepụ ya isi waa ya afọ chita mgbụlị afọ ya Daniel Ndukwe bụ ọnụ na-ekwulu polisi Enugu State bụ onye gbala onye nke a na-anwụ wee na-agwa ụwa niile na mpịta ikwe. Mana tupu polisi eluo afọ mvidio ebe a na-akụ ya ihe, onye a ndị mmadụ butuo isi onye akụ onye akụ onye akụ ewe na-ajụ ya kedu ife mee iji wee gbu ma mma anyị ewe si nọ na taa si mamụ ya anya nye ihe nni mamụ ya si ya na nni adịrọ iwe wee wee ya o wee bulu mma. Mamu ya di 60 years. Hafa mamu ya ba anekwe Felicia. Hafa nyewa ba anekwe onye ebuchi. Ode kwa ifa ya kasi ya wute. Na iya ya kasi wute mmadu no wa. Na mwe mulamu. Tala fofo. Mwala anyabani. Bula onu kwa uweli eni. Yene ya anyabuwe yinguru. God forbid. Abi ya mebu na mporo gu. Nukehe. Nenugu State. Ana akuzi ya ndi police webia. We na potia. Na akande na akuya ihe. Onozi na akande police. Mamuya nona mochwari. Kambulobie, Mrs. Anikwe, Felicia, Zulika na ndokwa. Amen. Nofue nugu afukwa. Nubose Friday afukwa. Nagwe kwebe. Kofudi mpamadu. Afiyabu Joshua Eze. Gwa nwanne ya nwanyị tọlị ya. Afia bụ nwa bụ uche eze. Si anya bịa. Ọbịa ọwelu mma bepi ya isi. Ọkpọ nwa nwanne ya nwanyị a pelu mpe ya fa dị ka 6 years. Si anya bịa kwuo ọbịa ọwelu mma bupi ya isi. Jenie fa n'azụ be ha. Ndị yute obodo wee sibe imi na ana wee chọta ife menu wee jidekwu ya wee kụbi ya polisi je napụta ya n'aka ndị obodo mana akụgie ife tinka kopan ka polisi na napụta ya tupu elu police station ọnwụrụ na video afcon video mgbe o gbusi mgbe ozu atọbọ isi fatọwọcha n'akụkụ mana onwezi video onye ọzọ sendekwa alụm mgbe nyanwa nwugo first video mfo bụ mgbe ọ dị ndụ second video bụ mgbe nyanwa nwugo akụgbugo ya ebuli isi nke obele obepụ dọba n'akụkụ nyanwa hai nyanwa ka PPR ndụ kwesị na onye nke a bụ ọgwụ ego ka ọ dị ka ọchị iji ha wee gwọ maka ka o si mee nke ome na ọ dị ka ọgwụ ego ka o jifa wee chọọ ịgwọ o wee libidozie nyanwa nwụrụ anwụ nwanne ya nwanyị nwa bụ uche nwụrụ anwụ nwa ya nwanyị Favor nwụrụ anwụ ka mkpụrụ obi nwa bụ uche na nwa ya nwanyị Favor Zulike na ndokwa amen mkpụrụ obi Joshua hiluo gị na chi gị Kaisizi Enugu State pụta. Kaija awọ mma. Cheta na ihe ngwa gị, ife ịtọ ngwa gị. Ị ga-eke aji n'ume na nwata nwoke ọbụna ị na-azụbụ ọgwụ na-aba n'isi. Ọgwụ ego. Ya na ụmụ mpịampịa ọgwụ a ha na-agwọ nke ikpeazụ a maka onwezi onye mụ ihe na-agbaka ụmụ nwoke isi nke ikpeazụ a. Nke a mee

0: na nke ikpeazụ enwelu dimkpa mmadụ na-eme kidnapping. Ọ na-atọ mmadụ, ọ nwee ndị na-atọrọ ya mmadụ. Gee ntị ka ịnụ ọnụ mmiri okwu onye nke a ka ajụlụ ya ife na ife na-eje. Ọ sị,
1: ka afa gị?
2: Afa mbụ Chiadị Kobi.
1: Chiadị Kobi onye ebe?
2: Onye Ukwulu.
1: Onye Ukwulu? Okay, afọ ole ka ị dị?
2: Ale 36 years.
1: Okay, ka ihe na-arụ?
2: Amebe business.
1: Ke business ị na-eme?
2: Enwe m arị m azụ ahịa ma provision ma block industry.
1: Okay. Hotelu n'ole ka ị nwere?
2: Ovuga ka na lukwu ala ka bịara Lusan.
1: Mmadụ ole ka ị rụgo ọrụ ụlọ?
2: Ọ bụ nlu ole ụlọ.
1: Be nke gị gbanụ?
2: Aka na lukwu ala ka bịara Lusan karịrị ọ bịakwa ebe ahụ.
1: Okay. Now, mmadụ ole ka ị gbugoro?
2: Mmadụ na-atọ.
1: Ka afa ha?
2: Ifeanyị
1: onye?
2: Oziegbe na m.
1: Oziegbe?
2: Sa?
1: Ifeanyị onye?
2: Oziegbe na m.
1: Ifeanyị Oziegbe na m. Ka onye na-esere gị na ya na-abụ iji gbuo ya?
2: Anwụ ọkụ ya na-esere mụ na ya.
1: Ka onye gbagburu gị ya?
2: Agwọ.
1: Agwọ? Ka ebe agwọ ha nọ na m?
2: Ndị saasị ji ya.
1: Ndị saasị ji ya? Okay. Now, ebe ka ozi ya dị?
2: Amahọ m.
1: Ebe ka ị gwara m oge ozi ya dị?
2: N'ọfịa.
1: N'ọfịa ebe?
2: Ọfịa n'ọgụ.
1: N'ọfịa n'ọgụ? Unu gburu ya hapụ ya dị ya?
2: Lega ya gburu ya dị ọkwa dị ya.
1: Debe dị ya. Ngwa ka onye ọzọ?
2: Ọzọ bụ... Kedụ abịa nwa m?
1: Na-eme ọsịsọ n'ọdata m na-agwụ.
2: Ebuka.
1: Ebuka? Ka ị na-esere gị na Ebuka?
2: Ọ bụ na-esere mụ na ya.
1: Ebe ka ozu Ebuka dị?
2: Ebuka ya, eliye n'ukwuru be anyị.
1: Eliye n'ukwuru be unu. Kee ka gị na Ebuka si dịrị?
2: Mụ na Ebe Ofu Village.
1: Gị na Ebe Ofu Village? Ewe gbuye, ka onye kpọga onye jere gị dị ọrụ?
2: Agwọ.
1: Agwọ? Ok. Ebuka bụ nke nwere machine? Ebe ka machine ya dị?
2: Ebunegeli nyama mmiya dịpịa odunu ka bịa kpọọ m.
1: Ibunyere ya onye?
2: Ebunegeli nyama dịpịa odunu ka bịa kpọọ m.
1: Ibunyere mmiya?
2: Yes sir.
1: Ok. Now, onye nke ịtọ?
2: Ebube... Masika, ọdị nke Ebube. Ebube.
1: Ebube onye?
2: Amala nsọ ọ na-enye.
1: Ka ihe na-esere gị na onye nke a?
2: Onwere.
1: Onwere?
2: Yes sir.
1: Ebe ka ozu ya dị?
2: Ndị bebe bụ ya.
1: Ndị be ha bụ ya? Ok. Ka onye gbukwara onye nke ahụ?
2: Agwọ.
1: Agwọ? Ok.
0: Ya ụmụnne m, ọ bụ anyị ka anyị nọ na 95.3 FM Radio Sapiencia. Ọ dị egwu. Fụka dị mkpa mmadụ si akọwa ndị ogbu. And even like n'ajụjụ onye sekuriti a na-ajụ ya bụ, Ifeanyị Igbu, kedu ife na-eselụ gị na ya? O nwere? Kedu onye bụ ulu gị ya si na agwọ ka a na-akpọ agwọ na ọ nọ na SARS kịta? Kedu onye nke Igbo a Igbu Ebuka? Kedu onye bụ ulu gị ya agwọ? Kedu onye nke ịtọ Igbu Ebube? Kedu ife na-esekwa gị na ya na enwere?

ebuka kedu onye gbulu gị agwọ kedu onye nke ịtọ igbu ebube kedu ife na-echekwa gị na ya na-enwere ka mkpụrụ obi ndị niile ogbuzulu ike na ndụkwa amen. Nke ọkpọ Ifeanyị, ndị mmadụ sendelu m burial post ya. Ifeanyị dị 32 years old. Ahịa niile na 31st May 2026. Mkpụrụ obi ezulu ike na ndụkwa amen. Ọ ka nwekwala ofu nke a amarụ mma. Ọ dịka ndị a na nwoke a na-alụkọ ka ọ nọ ndị ọzọkwa, maka ya bụ asụ nke anyị ala ikwu nke a ga na m enwetasị ya ife meni ọfụma. Mana mba ka m kwuo agbu ya mgbe ọzọ ka anyị kwuo ife ọzọ. Gaanụ ntị ụmụnne m. Nke a vidiyo anwụkwa ezitelu m ya. Nke a bụ dimkpa naba. Ndị nke a gbagotegole. Nke a si na onye nke nwa na-azụ ịma Lagos na asịa na amanye ya si gbuzie mmadụ ịtọ nwa, si gbuo mmadụ ịtọ nwa. Amara m ndị bụ mmadụ ịtọ, mana ama m na mmesịa mgbe ama ndị anọ. Si gbuo onye nwa si anya nwee ndidi. Ya nwee ndidi ka ya na onye nwa na-azụ egbe na-akpagodi ya ka e wee jegbuo ndị nwa. Ọ sịara ọ bụkwa na agha egbu na agha eje anakụ na enwe ndị nwa ọ nwee n'anakụ ha ya akpọta ka e jegbuo ndị nwa. Aka izizi adịghị emezi ọtụtụ ndị Igbo. Eziokwu, aka izizi adịghị emezi. Ya enwebu mgbe ọbala na-ebu ndị Igbo isi. Igbu ọkụkọ lii na-afịachasị ụfọdụ arụ. Nke ikpeazụ a bụzi a na venna ya ọbụ biko onye ọbụla uche onye ọbụla dị ya ọkasị ife gbasara ọlụ a maọbụ gị bi ya ebe nwa ka eme nke nwa maọbụ uche gị dị ya ebe ị na-eje. Ọ bụ na ọ dịrọ mkpara nne na chi ejibego rapịa ọ bụkwanụ na ebe isi anata atela aka n'ihi elute mgbe chi jisigori rapụ na ya. Onye ọbụla zọba onwe ya na o nwere ike. Anyị na-ekene ndị ọrụ nchekwa ahụ fe niile a adịghị okwu izu ọfanwa na-ejide ndị a na-agbagasịfa ajụjụ ọnụ na-egosi ya anyị ka anyị wee malụ ka obodo dị ya na ọmalịcha ọrụ fa na-alụ. Ma nke bụ eziokwu bụ na ha na-enyela onwe ya aka ka Chukwu na-enyela aka. Ụmụnne m biko, elugo mgbe anyị ga-anụ ọnụ ndị mmadụ, amara m nke nụ n'abalị a anyị ga-achọ itinye ọnụ na ya nke ọbụna mee ka anyị malụ. Dalụ m edemede na kọment sekshọn maọbụ niile ekele m live na Facebook ma gụpụta one ma one n'oge a agbagotego maọbụ ịkpọọ m na 0903594777 ha afa mbefanyọrọ akwụ enwe kọbala agba nke ukwuu.

0: kan won won yen ka hello
1: hello
0: ya daluri ne zo won dem ha fine bi si apo
1: wo ke dara wa nkuku asuma akozo nko apo
0: akozo mpo ga dulu ge ma won dem gaba ni ru
1: afamba mechi ni pe
0: amoye